ni waslo mo ba ko kini ula ina moya mara mi moya ala ma kono jole de yarina muso nyale jela.